Si, pi an chè ki lou nou kon nan se finis man de la vi. Me zami, an mawi, an papa, an gwa papa, an fwè, an toton, an pawen. E pi kamawada. Patrick Louis, ki se te an polis an witwet, e pi li mou se te 3-4-4. 3-1-4, ki te osi biye konet kon.

0: Bosswe, di yi mwadu?
1: One song fe koko.
0: Bosswe?
1: Di pi jwa me kweye sou te amstas yo sa ek mta mwadi pou hel. Wa ashe ti gavan la ita ti bayi pou mwje kaila. Nou se zon si klon na. Ap to, jwa pa jwa li a mwa kwen hel plan. Me ay uti mi ista, me ay mwoti li son na kwen hel yo pa. A wipon yo pa nga do an ye. An sa pou me fe koko.
0: Oni pou... Oti mais yon a se baye la, se moun nan ka wè prezante ou ne pou gade kont paske se yo ki ni pouvoi kote yo ka isa mande, e ben yo yo ki konnen tout sa pou yo fè paske se yo ki ka jide sel sa moun sa dou 3 minute pou Yuite DJ Kim za isi ya, e pi Le 8 DJ Kim ka joué ça va encore Kim bon quoi boulot ça oui

0: Bosswe, di yon wadou?
1: Pou mwen kite mwen di sou se akikouye la, mwen vle di laj mwen se mwen pa pen la mwen. Mwen pe piyas la mwen nan mwen, mwen pa we pou mwen nepot ple. Se pou sa nga pale kon sa. Mwen pe mwen. Mersi fwe.
0: Bosswe.